0: na mununkomo osan aba bio awsiesie yade ehun hia ne som boma odasani biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma manye so sorry anado anon totro na ntuma wo de da opijamas na de adure adwuma mu debi usiesie wo urosa ne manu nyina tugu no adware kama kama kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kwa fuo mu siesie ne ho nenso eba honhoma ho siesie a edi mu sna ho siesie nyina enipa ni wa daje kra se wo siesie wo ho ama wo wuo ene Yesu Kristo maye dodo na afa ne se gemaye anansi sembi e ya gudie bi enso ade biara twero se mo ka no e no kre ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwam da eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betna asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ote ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honam niema nkwa na odwene ho ni hupa eye se obetna se wiase a aye nwantanran aye hunhunhun aye nyonyonyonyo aye bisi basa na obe fi se wiase ma ko bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no yɛ emfisanten na ɔma ɔbɔtɔ so ana wokɔ ehu papa nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade Yesu Kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyidifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasan kosi aduasan nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirɛm sɛ fidie ne bɛba wɔ a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ onipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho ɛnsiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔreka nti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator akɔhyia na waka mmea ofee ɛyɛ saa ɛmoa nti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunuhunu ayɛn o nyame mfa nhunuhunu ayɛ ɛyɛ ade a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a ɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ɛne nsaborɔ ɛne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mu mpofirɛm sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ bia sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nipa ɛwɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wone bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛba wae so sɛ wawonim sɛneɛ wiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na abo wɔn te sɛ nsa eti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nneɔma sɛneɛ ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase nea wanya mmienu ɛpɛ nan nea wanya nan ɛpɛ nwɔtwe nea wanya nwɔtwe pɛ dunsia nea wanya dunsia pɛ aduasa mmienu nea wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki koraa wɔ mu de be bie ni ho de sene u be nya de akodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a na ni gi sika ho no sika e me no e ka sika fo be ka se o be bie dro de ahia se e pe bie mo mu nya bie no mo pe bi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how an hye mu akoma so e brasa ne mane hi adwenyire fi nyankopon so ayi adwenyire fi heaven so ayi adwenyire fi kronkron ya ne trene so ayi adwen fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba nte kokobokese pa yesu kristo e de ma enipa wo mu wiase nyina on hwe mo ho ye na pochane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hye mu akoma so na da no ameto mu mpofrem se fidie wasi beba wa wate asasi njine ni njina su ubiye ni obetu miye frimo yesu obama yuyasi njina omamu jini dienu omamu njini niye njina wabe bu yuyasi ate uka weni ugusu uomu susua ichire nwa temu ya ide itimunye amu sreda ene nipa bom paye pa nedie nwa mbom paye fa hon nipa dudu omu bom paye ni njina bom paye fa enye meye hunemu nye mankuwa sene bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ise urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi obompa akase urade manya nkwa je tima kuma ma visa kronkron ye ni ma obi entime hu urade enye me bi ye ruka de hihye makoma mo enipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma na makoma mo nya ti se su kirema ni pa kakra bi ne bosa ampae Radio bua mene mame hon kron kron to me yango srapa. Ame tu me diye di merin se mwa mao. Me shek chiro se mame humo ye. Ni pam pesa ampaye no bo. Brenwan se ubiya kanche se kan de de de de de de de. Na tia fasu che se wanya hon kron kron masubo. Ubiya no ako boy jwamaye. Nye papa no no. Ebe ba wa wate asasye ni nina aso. E ti mounye na monsre da. Ubon paye ni nyanku pwen se saun. Ti sene o sisa so mani beye Paul no. O sisa Samaria ni ba tutu ni. No beye oba o yesofu bewe ya kete. Ni pase ne bosa ampaye no. Omuko bebiye kenya msana ye mkwanje mkwanje kronkwanje ni tina osu nyamini ha. Yempe bebiye fire pa fire fire. Fire be freeze rubber. Yesu son galo ni bufaso. Ni atuto usio ni bufaso. Eno no mani jihon. Lesu o sakra pa kwa heavy die. E nini plan mo. Ob kane boni pena ni buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hweyie eye kokobo bom paye da yesem paye ohwe sika ni ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fori fori wiase boni na se wtiase watumi aka se masia mitie bitimo ewrade miwuna minim se mi ewrade dia sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a ne mo ka wani gusu ade ade obekko heaven iti na osmafo paul ebra o twro ngma koma philippians afu no se ni anom unsua me wai na mo hwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae na afe nsu mi di ni siyo mi ke biyo se woye kristo asenu ya no hon atamfo. Adi nti ya, omu bo kronuwa na debi fe, adi omu ye ye nti omu ye kristo asenu ya no hon atamfo. Wona wewe ye ene oseye. Onyame eni yefunu. Oti wia si mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onomne omeye ni hatam ni ten ten ten ten kwa. Na weni mo nyamo weni uwo mo na sasisu no ma hunkwa na omo jene. To so obi a uti wiase asasisu ne ma nkwa na odwene ho ya senu anu ho atamfo. Nka nka so ko ye sofo na o kandifo na ko fa din to so odifo. Na twendo ma di wachi. Won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Won kan kwaje ho asem nkyre nipa no. Won ka trene ne kronkrua ho asem nkyre nipa no. De bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na wo ka ho asem. We are senu anu ho tamfo. O bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enu mu demo. Kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a be free ha kosro do ha ye de gene free ye na yem ba ye de gene be sade akro obetumi apenia wo pe bia na penyame so ka itisa wo your time for osi na yen die. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono wasro. E hon monsuna ye chajin kwa oni eradi Yesu Christo. Hallelujah. Aw be setra ya hobrasi eni pedia. Se de na hon di ejuma wa dibe tume abre no me nyina se ashe na se no ye de. Etie. Eradi Yesu Christo be we asin no nim se o may be o high friend in heaven. Tin in sem pa wo ken nyina so se ya de a no o de wadwen esi nyame so se sakra. Oba jomanfo no ba ye no. Oye bibia ji ne nkwa no se ko menko ye boni bio. Papa no da subura ho mfie duasa nwetwe no. Osan ya de o se ko menko ye boni bio. Enye edifu a omo sie se omo ya yare safo me ehe no omo ka boni ho ase. Enti Yesu be wiase no nye pa no ne botanko a ho asem no obeka ye. Okasa kire ni pa se na ebe ombe sakra no makọ heaven. Me pese me do ko Yohana asempa ne tinsia. Ni ehwe eniembe bia ekọsu wo ho ebra jufo no dinachi na Yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didini adesa ofa ha no musa no na Yesu su onim ne manyina edi se uhwe enchemu aduasa na Yohana asempa no tinse o se na wo se no se ene esenchre ne eben ena uye ne ehu ne agiwadi ede na uyo ye jenum di mana esre so sedie watwero se oma won pa no frisru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na oma mo pa no efrisru no oma mo nokre pa no a efrisru no awukan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye enchema di onu mi enu o se ade chi ye na nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kon esuafo no komu no nanso Yesu anka na esuafo no ho ankokodo no mu esuafo no nko ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efafa kon urade da ase na wodi pano no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na esuafo no nsi ni ho no wonso ekọ akodo no mu na oba kapenio behwehwe Yesu no hu no no osi na wo hu no ohu no punaja na wo se ni se rabbi da ben na wo ba ha Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nse nkyre ni enti e na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra enne ni pati wiase e aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie bre wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so di mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nko a na mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwe kira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah e kwa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mo nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yan ko hwehwe ba bi eja ye na ya na ye ase aduane e di ni nyina ase mo nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ban de be ma mo no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua na nso se no kre no kre me si mo se die o gidie no wo dan kwa me ni nkwa pa no no mo eja no mo di ma na esre su no wuwi ye ni pa no a esani firi soro ba wo nipa enibi na wanwu nyame asem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechile papa. Adie betu mi ati wa fri boni huna. Boni ati e fri wuhu. Asema makachile munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo mnumanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Osi munie nubi na mwanya dayi. Mungu. Mene panwa enkwa wumwa. Misanye mi fri suro me baye no. Obidi panu yibia. Obetina asida. Hallelujah. Na panu wa medibe mewia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu se omu mpe nchire chire sa. Omu mpe nyamsume kase. Ene ube tu kwa oware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na Yesu nsusu. Nye se sa motivational messages. Sino ni honemu diye nkwa. O chile wa nkwa. Ombe tu miya fasu. Ome nya nkwa. Ome jai boni. Nesa temu de dura. Ome nya heavy yako. Eti babu mayeti asiese. Yuda fono ye. Akasa kasa uomuse. Ebe ye den. Enu yi betu medine hunam ama ye di. Eye umu masmane ye. Very deep. Nuhumu ntiasi ye. Ombe kwa ni nche bisa nse popo. papa yentiasi echirichire mumsi no yamse mwedi ehu de odi ne honam no onum ni moja no wodankwa na menyane no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de eja otiasi no sumame no sumame na eja no nti metiasi no sansu na de odi me honam no nso minti obetna se ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano ibetna se da o chrechre kapenio she de mu no e no kan ye no ebra odi san chrechre no baaye ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi ati nyamsem we aw de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra okanyam sema menyinya ye ni musa de bia betan aboni boni boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onyinya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata suni mu mu aso se doctor katakata o yare esu mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onyemu ntiasi ese ne be obebo brapa na wufri ha wanya baby papa akọ untume ntena se ma boni ne wu nko heaven obi aka chira wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pembre sakra sisi wu ema wuo ani atemu ntena suafo no mu piti ye no kan sa asem ye den han na obetumi eti obi a waware no eja ye se gise okoware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti ipa so ti o sa untwa petesh kakra Wenu yo hini ya duka oho Mbia oho di kakrebi gum Nwese nyesa Ase miye dendo do hane betu miye ti No baba kude ube tu miye trane hosa Ase befunu wo Ose ope ya na wapibi Manu kurade enso omuo Fuya no omosan wo garden So kaho Inyina no omdi titi ya sorry dem Ompe heavy yako Wahome pa Etine siya funu mu piti Yanu wakase ase miye Mano betu miye ti Upe nyamsema ye fufufu Sofu nuke wia no no wakoda No na ope Waso onumwe dese Koleshe ni nyina no dia ma Bede ne honye ode Etine siya funu mu piti Yanu wakase ase miye Mano betu miye ti Ni yesu ti nkeni mu se Ni siya funu ewiwi ye hono Ose onse ye etu musinti diana Na efese muhu onipa bano se woko soro fa kwa owo kane no so e honhom ne de mankwa ohonam de enye hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum oho a wonyi ne efri eno so ne suafo mu pi esa wanchi awone no anante bio omukon yesu antu hu anka cho so me sorry pa nyamsem na no shede do ntimu mra ma frafram da bi e serious na so behavior kwa uti asem na no obisa adoma obetumi de aye Yesu chirechire bonifache echire nesuafo bonifache chirechire ochirechire na na Peter pejansa Yesu se basi ubiye mboni and prenson na mefanche no ana Yesu se mankan chio se prenson pray your son ahoro sei so o man sai om se radi tue njidie hallelujah
1: amen
0: may more grace more faith and any pepe ti nyamse ma na ohye ozu anode no mu pebe bi ahode na fodi ntumi fo mu ko heaven Uko school na se chirechire wade ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akope nonsela na usia e drun so hwa de be hu ne ye papa do sabe fi fo tri hu se unye bi ntwro wo be wi poto e agre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo if so mo de syllabus bible na to nchen e no mo ye ne mo pe wo dru ha wo be feli be wi poto and a yesu si dumie no ne se mo so mo pese mo ko bia na obi a wo dom pa di wachi ne dum ni nyina kwam na ka dumie no pe ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko musum pese mu ko bia na nyamse memfra mu de me kan ne ho ani gina mo pese mu kwa e kwa wo fa so koye no monko that is a real preacher obi oy serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofo a e ma no betumi address it se Jezebel mo ki kam ano ni moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina hye trosa na mo nye se enye nyamsem no no u pre ni pa no de wo ko he Fancy such rose forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for being a while, obey to me as a son was as a soha, Ninya Mia Giatum. tino osumavu pochiro makoma roma safo se ntie nuano migyan yakopon mo bronzo mi tumo fu se mo fo mu ni pebiensi wasafo de etiase a eye kronkron so yakopon ni a ani munya me suma adwene ye dai ewom mo nye mo ho se wiase wiase fo okwan fa so siesi on ye nyina ye okrom ha ye nim ese obi so ye kristo ani odi kristo echi a uke kache se oye sa ne ma no a enye opedo makwa waso mu nti udo mu nyina ko hell kanokre no kure no na mani pa ya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na ya re ho ni se wo mo ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire wo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se ma tumu di ni pa ko heaven sam mani no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo dege mu tramu ye kan ne se nia yesu e kan no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buasin se urade hwan chen eni evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da kwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena meyi mu dumie ni na mo mo ba ko ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no wo ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mo hwe mo hu ye na potwa ni nsabro di nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na mo nwen na mo sreda na mo nya ho din di adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan boni enipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan boni enipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nu nyina wo so ye Kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wenye sika de nso behwe nyame ifise wo si atrofo nyina benya wo chefa wo ja e derim ni sofi iti Yesu se ye hia osura ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa aho nyede entum bi mpa ya na de adom beba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wo akọ no bi o nyamsem nye wo akọ no bi o won se preach radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ uwi a eni awie wo ko ja enu modem nti bible se munwen amosreda na monya ho den e di adwane niema abe wiase samre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetina wo hiamu no wo hiamu no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwa ko de gem na wo ye den na wo hisamre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bia wo ye na sase su na je dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame o mawira emfu onum de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire nanim ya sumono the chenia desire, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, many do batem na ni tri se brichi e debi enu nye kristo som. Nse me fri wo numa wo kachire wo kunu, wo kachire wo yire, wo kachire wo ma, wo kachire wo jumo mu fo. Watch. Yesu si shen ye pa. Watch your actions. O ni ye, a wo di wo jumo mu di wo fie. Hesani ye mani nyine ye. Mani nyina anye ade efri konkru ye ni treni imu. Unhum ma na bobo we ni echiri chire wo uche wo titi wo msem ni ye kika ka ho. Na fro ho kristo ni udifo kesi ye. Watch your actions. Watch your tongue. Tekrema di ni pepi eko amani unu krom. Umu tre musa. a dear kitty kitty never ho, better better no. Bible say it must she quiet, it must she crow. The nipper pee qua money no crow. W-A-T. Watch your tongue. See, watch your character. Subaya womb. If ye a jumamu, watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ubeko heaven, so ubeko hello, ijina wakumasu. Tifhe wakume ye wai. Kura wakuma, esen die udi siye nina. Imune mkwe di freyede, ifriba. Bibie beba wakuma mua, enye kron kron, enye tneno. Ye makwa manenti na ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti nai, iti chemo en son. Chemo dun soni dun wotri. Ti wose ebrene drisa ate mo frasi enye anko ponfie. Na se efri yen su kania. Crawford, they be almost bombire, no more chin of com, no more king car Bible, no more Kenyam Sam, no more your cronkron, no more your training, your mere timon was almost in a bad day. Besha see free. Let's say free and so can ya, a baby one won't teen and coupons and panel say. Now say, eh, this or bejoni patrinia, a hen at the unferry on your coupon or the boyeni bejina. A question say, mui do papa papa papa papa. What is say we are see mu? Ni man ko ye nya mi so asiesie bebi e frɛ ne heaven wonia daje kura di siesie e ho kɔ heaven aso na wo kɔ a wo nkɔ ne ebetumi a kyerɛ kyerɛ onyamsɛm papa ne wo betena bɔne mu ɛno no ani gye ho. The Bible say atemwo no eba e wo pon akyi se e free yen so kan e be free wo a wo ntie nyankopɔn asɛm pa no sɛ na sɛ e den so obɛgye oni patren ne ehe ɛna de ɔmfɛre onyankopɔn no de bɔye ni ebegyina. Ntinsu wona ohunu amane se de Yakopon pe no emfa won kra enhye nsa se obade no kwafo wo papa ye mu ensi obo hu le wo sori afa ho hye Yakopon se na ka se urade bua me wa mo amia mi no obo afo bia adum no mane no so tumi no mane no so aho de no mane no so se ne be ametumi di nkuni mo bone bonsam ni wiase so se base wo wo ba no po e ba wie o e ba nwumre ba na judasio mo misu metumi ani wo ababetna edida eliewie. Matthew chapter 24 verse 36. I said ye no anano ye ye no sansu no nipa ba no babede ebe ye. E na edin sire no didi no nomo ye no ware no ma awade di kosi da no wa she ni adakan mo. Wan hu de kosi se insu befa wo nyina koye. O si sa pepepe igya na eba be fa nipa wo wiase akọ bro mo she dance on mo ye tin tin tin tin o football park no me he o mo gina bossin as na we saw me wa born on that yesi ni esa sudoku se wa no be fa ni makọ na o mo maka ni na baba o manu no mo ye dey o mo hwe soro sisi o hu si e wati chi madua na emie no si intimo nwan if you say munni mo da ko a mo wura be dey e be ba be bia wo bia no me mo mpae. Si wakumu muna bompaye, bibi ye boni ya wabrabu mbiyani, Yesu mujada so ehuhro boni, kachire no, kachire radi se radi humi mobo, timi hufridi enti nina, wanju kubo, becho kwa. Radi tumfo yishira ubebre, bompaye diye tifu nina ashe unsa, niyanko pungo, bibi ya rawati ya semu inu wati ya sienu osakra, unu mobo nafani boni chenu, seni washe bonu wa Yesu Kristo demo.
1: Amen.
0: Ya oti yensu wa wanti ya se radi mani ti ya se, kuzise ye tifu nina binyan kwa, osisi ya meni penye nano. Radi edu ubi ashe unsa, tre unsa, na buwaye, diye bedye nini, diye benom, diye beda radi mayen sanka, ne nini ne monso, niye fifu wechira kwa yin. O Yesu demo, na ye bompaye. Amen. Nijidi pasi nyanko pona na admuso eshira bibre wansema utie. So wasimbisebi ya na bibie chiri wajunia. Ubitu miafre wa samu ba nombe 0244-938-217. 0244-938-217. Upenso abitu miafu. Dipala ifa sorry bie ben osofo oho no hiamo obetu miaboa opesu humi so obetu miaba makati hill eho na ya office o nyamishira bebre so aya so amana se nyamishira.
2: This CLM radio, your spiritual warfare is our concern.
0: Ini ewie wo Yesu Kristo die mo ebra wo nse mo be empa ni se wo du tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie e da wase wo Yesu die mo na ebo mpa ye. Amen.
3: adofo no me ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne ayesua no ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we are see where wo mu enema be na odi wani esisu awohwe enema entra hoda na se nia

0: adua wansan eyuo otwen ekwo ni abedie na atotibua bia owototia emu apaye na le totimu apaye ntamie no na opuwisa muomu no ono na munie nanso yenum de muni wa opuwisa ni wa won totimu apaye kraa no mu yuma adankoni atwaboa efisi opuwisa de nanso won totimu mpaye won ho ntimamo ne preko nso efisa totimu apaye de nanso ompunwisa ne ho ntimamo muni wonam na monka won funu ye ni de munie de wonsuom nyinaamu de ewotete ni abon nyinaamu ni na bibia entete ni abon no muni eho ntimamo anuma bia ne ho tie no muni na wenum ne won a muni okode okrobia esio so kode okumpete asansa okom na hodo ani na hodo nyina sohori anajo akroma ne eposo asomfra katachi akroma na hodo petubia petukasie bakanuma na ntwinuma opete eposo anene sukonkon sukonkon ahodo asokwa ni apan na ntubu a wie nyina ho ntimamo munni ntubu a ho tie nyina munni munni abuafunu famo ho ho a okura pomu manani anase tonmo nanani ifiso yo maikronkroma ewurade nyankopon no adwama ne ne na nofuom wade a wudua ye no bae a wafuo mada finhia no yisu ntutusu odudu na ewurade nyankopon enim wo faako obeyise ne di ntina no na duaburo wonsa ne onwoso ntutuso dudu wana ntwie ne onwan makan na wasua ewurade nyankopon suru na nyina na se ewurade nyankopon hyrawo na so kwan no ware a wontumi nsoa ifise fa ko ewurade nyankopon yiso odini din beto ho no ne wontem ware a ene dan ni sika na chichiri sika no kura na sim ko fa ko ewurade nyankopon yi no na fa sika no taade bia okra kon do na ntwie no dwan ne bobesa nsa bia e den ne ade bia o krape na di no ho ewurade nyankopon nim na ma o ne ofie ne nye na le ni a o kura pon mu no ma wire mfiri no efiso oni chefa ne japade bia sa de wo ye wo mfie mi nsa wie ye no iwa fi no mu no bae so ntutusu odudu gugu kura pon mu na le ni efise oni chefa ne japade bia sa de wo ye wo ni ohohoa ni ewisia ni okunafuwa wo unkura apu mu mra midime na ewurade nyankopon eshirawo wonsa no adwuma
1: amen dofunom se eshadisun biase a otu din se the broad and the narrow way kwantetrete ni kwanhiahia I didn't catch a few in the narrow way. In fact, a crabby, no man, nam, and quam quine so, quam here, here, no, I call and commono. And I call a name kakra, if I see a share followers in the broad way. A nipa, omonam quantetre, no sono, and nona, a perse, and a share. To make a match in sempano, a tea and song, and she mood do me and sa, or simon shenny or prunotia tianum. Na opune sone e kwanya e treni die ko o seye mono. Na wan wo sheni mono. Eye pi. Bebi ha kinkei ma ye te asye se hun humu nye ma ye nye ma emwe du papa apa. Na nye te asye enso enye mre emwe di pa. Nye wangwa se Yesu kachre Nicodemus se itra se ye wofufro. A wofufro eni die mi komi mami ye mu biyo na wasan wo mi anaa. Na Nicodemus non tease e honhom asem emu ne ne tease edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hemam mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono na okasayo na o kan kire yense yen hyene oprotiatia no mu na eprotiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu

0: asasiswa dotie ni mfuntuma ni nyamidi aboye na yeni eko heaven no no yo srabofu ayamfa dotie amono ono okoji iti ejuma wo ye around the clock di bia ni se obede de ni panu ada de ni pase ni ebe ya ebe ye boni ti se ono bonsamo ye di boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwemuta ya ebeba otansu so ebeba na ni nyine mu no emre uchi dia sita chine pinti ma erade chine pinti ma erade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwapoa ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe na bon sam se why no why ni sa obon ho bai why you say ntina odi wechi no oso ne hwe nsu Job edi nkuni mo so hwe no so praise the Lord enti ne Bible e ka kire no no se ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye Yakobon krofo no o be twa mo ho fi boni bia ho ye nhwe emebusem iti na inche mudu na ikosi du nsiano ebusem ti na inche mudu na enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani osi ensine mfa so mani fri ho na sai ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose pone nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase ti se unim we ya obi a wadwen se ene me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ogyem base yankopon ye wadom asi nyamu yiro free ho a eni so ko jemu da praise the Lord we Matthew sempa etinum ichemu du ekosi dumie no ne o kafa otanso ho bonsam de so hwe bana se wanya wa no de otanso aye dey aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutan tan eni duku ti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu Yesu ni baby a ofre ni baby a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi ato ase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemu du ko si dumie no inhira ni wa train into water wo na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na medin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so Uma mwani nye na mwohon sepe mo na mwaketu ya sun osro na saano watai difuwa udinka ino. Mrebi na miwo, baby, one of the regions. Ena rebi ya uwa sonu mwa wasakra fufrobae. Na ube kani nsema otai ye ta no one ohao ye ha. Ni mami bia onene tie ono oha no bre watini honsi weja mpranchu wa ibi bia e mami ye hini ya di. Ze nipa ndi niye maba ni nsa kembi no si debi. Mintu minye sa diye nubiyo. Mamine ene hise ya. Jewane mibiye we. Bia mekenka ye chire. Nse inshirane mo se wo ya mono otamu. Nemi dinti u diya tro kanse mo ni biya tu moso. Muma mweni nye. Se se ni wesi ye wo ni mbosa mobo moboi. Unya ketu ye biya osro. Ni mbra sa ni ya manu yine kosuru. Nasa omwe ni jia. Nwa ketu ya yeke si wosuru. Praise the Lord. Kaya honse ni mwasi sana wa sire sire. Osi mwe ni ye. Na mwa honse pemo. Na mwa ketu ya sunye hifa. Elosuru. Na sana ote difu wa udin kaya. So di ya omu udin kaya omu pe hevi ya kwa. Ya ye diye chile pe hevi ya kwa na omfa ye ya na. Hevi nkwa mpesu wa ti di nkwa. Because oye de untu minko hobio. Iti osi nyanti ya se. Ya se mono. Ebehwe no apomiensa na ene baako ne ebefa dafo frone afa bi se Yesu maya kosisi ebewie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuanma o sakra eso ona monkrofo a ompe heavy bia kono mko aso de enso omutume sakra ona monso no mpese omutwon sandwich ni so ma omukwan ti ebedin kunim o sankrofo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia beba ota bia beba bia twaso kozi si be wie ye kono rewards for the overcomers near toso me ensa obi a obedin kunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ni edin kan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche modu me ensa ekosi dunum James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si edunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na onu nsu yuso ubiye she. Na osu ubiya she. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a woni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man di timie no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obe bwa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asem a ejina so kanu mu tintente praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no tuo kokka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni wue owu mre mu dua no so osie nansa osore obi a obegyi ne die no omaw adom omaw tumi a obetum dia bobra papa se wuwe wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete di unu nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amo anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so be bia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hye to ehye dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo be bia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhun pedie na honam ne e dey emre honhun pese wo ko heaven hum pessoa di nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven ho no osu dwun asie ye amrantie no ko bọni adi na tie gu so osusu odwune se o pessoa ko heaven ti yesu se so obetumi di honam no su nkunim a na honhum na nya kwa ko heaven a me ni mpai bo ho agro praise the lord men fe nya me asemu ni agro kese odo ho be manya kopon ne nasempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire ni opro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho yahwe sohwe a eba agye nkwane Yesu Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ede duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekɔmɔte no eye normal e natural so wukyine kɔmɔ a ekɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm ena nsa na nyɛ nenan ede duanan onidi onom ti na kɔmɔte no paa na kɔmɔte no na obonsam susu tite no abra kɔmɔte no no wo hu so hia duane to bodwi no kɔ no so okay minim ni amba bɛ akoi kɔmɔte no paa o power susu a otumudi yɛnsa nkyerɛ ne de me ka kyerɛ ne sɛ ebo na edida hɔ no ɔnane no nyɛ paa no na onibi no mɔnsu ngusu na kɔm no nyina yɛ dɛ enkɔ sɛ Yesu tie bonsam a na kyerɛ sɛ bonsam adwuma na ɔba bɛyɛ nyɛ na gye adwuma na ɔbɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyina na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi a ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfi ɔbonsam ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wɔso sum nyame apɛ heavy akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne paa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a ntɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ wɔatwerɛw sɛ ɛnyɛ paa no nko ne onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wo wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbɔnsam ɔnim test paa wɔkɔtu bi ne wayi bi afirim na ɔde bi aka ho nhye sɛ wonni mu a bɛkasɛ adeɛ no koraa yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsɛm na ɔnwie o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko anasom no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wɔanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiara na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo de a yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribiara ɔso ɔnyɛ den koraa bɔɔ mu ase kɛkɛ mede woi nyinaa bɛyɛ dɛn bɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ occultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa ma ɔmanya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu sii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu no ɔnyɛ bi paa nti ɔda wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba bɛwu na sɛ nka nyankopɔn de mebɛto coalpot agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sisɛ sɛneɛ mesi bɔɔ me berɛ sika nko a na mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyɛm akɔtenamu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoɛdu apia me ɛde mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen yine sɛ gyama asetere nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyinaa ne sɛ wasi dan yamin kaho, otoka yami biye ni, bi biyo biye ni wiasi yamin kaho biyano, kuhusu se kwa unko yame ho, chumu mi yamre mfufi yame, sene biya yifi ha kwa, mfa unko ni yadaka enebeko, po osimasi amiti, timuradi miuna yiradi dia, why ena uti asimano, se basi wuna why ena ubi wamano. Ehu hia pa oso hyen uhweni yi pa mentena se emfa okra ensesa iwiase ne monyema Daniel oma yeti asese emanu su free ne krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon eno kwa himfie ohin hyede yi nipa se bi ohun sisi so na oma wonsa eka ne omse nsapa ne mawo aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so winhwe na ma ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensano so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni ewe die ye kuma ma abosom enka na no o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dai enfore fore wo ho nti mi nuanom ye o se ti ase nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom pa ye se ni e be ya kwai bio bonsam be faso abano na ye huno ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia yankopon enka ho bonsam ne ta akire a wo pipia wo ti ko se ne be a wo be ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso wo be si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam nan kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no kwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na kwa ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph onu kwa na no ho Potifa yere eko so no hwe ye Akan onu kwa na no ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian fontoma, David, ononkwa na ne woho, ena osumama yeko fre Bathsheba, Samson, ononkwa na na oni Delilah woho, nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odi susuye na ba, se otope nuwe nyaw, tise bon Sam de sohwe ba, e wose uhu kwaya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo, ti Eve say oso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne re ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye sinso obetena ase nti wo hwe Bible mu a enipa obo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na menumi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi, bobe tro, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, nyanku ponyi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene binu mdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma ose na ebe ya obekọ heavy na na ko tren baby na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọni che ko kanche se sofo de oye me na nye mi de na odi hye wa kuma mu na osi ubu afu sisi ase basi wu wo saati bi en ma obekọ himfa bi su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hen hwe abra boye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan ya ebeba na ni se ye hwe ase so he ba na se wan hwe ase a onye bodi bi ntie yakopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina wugina ho a onye di boye ni ne mum se ba no wantumi nyina ye se sohwe bai won tumi enyina se o pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hu se sohwe bie nto jidi enipa de onyankopon ye no kwafo se o ma won so won hwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord Hu se wewu ama bone se basi obi no monsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa google asim ka se ko ji a ko ntume nje se ko training sa ji pe o munyina be dwane ka se obechi e sama no obechi e oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki Boni twa ho hia wo fa ho nyade enkohyem. Omnipa pii bagye wani wo boni mu de tuo ho, wo de wo pehevi akonti, wo ne boni tu kwanta. Mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni. Kenka wo Bible de bia so pese wo nya enkonmu die wo sohwe ene wo taso a. Kenka wo Bible de bia na bompae de bia. Wo kan Bible no a bompae ne nyame aye odin, wo mo ahoden wo honhun mu. Nye non kon, peso di nkouni ma, si o bon sam kwa yon obi jwane e fron chen. Nye nsusu yi bi ha bon sam di ba ne woso di e chre. Nya enyina Bible suwe du ko boni mono. Kachen se de bi o bon sam ma hon, nya di a midi wechi. Jwane free, sohwe fron chen. Ti se nye Joseph, jwane free potify re en chen no. Brane ma, meno peso o bumano no nene ye boni no si de bi. Mintu menye sa di eno. Bede ni ma ye boni kesi ye se, etie mi nyan kupon. Praise the Lord. Namfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche enume pao cheo puu omu wai. Nyadie oso oso so omu so kra. Echiri samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashwia siwo onimu nise utina ho omdi boni biya befre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. Mfasu biara enam trene ye kwa jisi sa hon chira be wiasi ubiye pisika. Na ubi aba osi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untu minyebi, uye ujidi ni upe hevi yako. Yesu sisi unipenye wiasi nina no shre ni kram faso bayi ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi uwaso muye oba uti hot kronkronye ni trima irado osore debi anopipene niye chichro, no ye ye niye ma emfra. You have to report such people who catch the next one. Tia catch them. Me catch them. Me suffer. Me behave in a court. Me pay a bravo boni bia. So as soon as you be man, soon or baby, so dead they walk up boni moa. So when you break pa, what can us do? Tia catch them. Suffer. Send a bear. Be cast a train on a. What in the home free home. Send ya. Daniel 18 home free boni home. Praise the Lord. And in your renew your consecration every day. De bia. Which na se rade. Menya heavy yam kwa infana mekro. Bit me a ko tren jim afibo. Radi hume mo bo bwa me ma wat mo no sumame. Sene be a men nanti treni mu krun krun yemu min kwane nyina. E da me kame ni guswa na se yesu bebano. Na heavy aye me dia. Bebi a ubiano me pese bom pae. Na ude u hon e share unyanku ponsa. Na kachri radi se om wow. Sene beya yankupon adom. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Nishira bedi wechi. Yesu sise. Muni mwenye na namu ya. Nishira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo mu mfi bonine bonsam. Ni wiasise minaho. Se nini na ichi no. Bonsam beba beso wahe. Ode bonine beba. Onamu mame so. Onamu papa so. Onamu fufu unu ya namo so. Fiye. Sene beya umo umo asima sohe. Pendudua wijina hono. Unye di boyini. Nemo se umo umo asima sohe pe. Awishia siya. Nwa beye di boyini. Unye mitu mfo. Eda wasi. Unshishe pa. Awo maye. Sene beya. Ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano. Otiteye sene beya obemi ya shia si. Ene una mwase msuwa chre chre. Se mfahun bebi obo nsambe faba. Yinyine pinti. Nkunimbe ye ndia wa Yesu Kristo demo. Bompa ye se ubema ye niya ihunu. Adie etrania ihunu. Asun etia se mtrania etie. Na bebi obo nsambe wusu ni mini mono ye hunse. E wono no obano. twene firi ne nkyɛn wɔ Yesu din mu. Yɛsi ne kwan wɔ Yesu din mu. Awurade, yɛbɔ mpaeɛ sɛ nea yɛatie, ma ne yɛ nkwa, ma ne yɛ asomdwoe, ma ne yɛ nhyirama yɛ wɔ Yesu din mu. Yɛsi yɛtie ne ato agu, ma yɛadom a yɛbɛtumi de ayɛ adwuma, yɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ. Sɛ ba sɛ wɔwɔ mu nkwa mu a yɛtumi aka sɛ ɛte ase ma Awurade, wo nso yɛ ne dea. Awurade, ɛda wo ase. Amanneɛ bia wo nkurɔfoɔ afam anaasɛ wɔn nam Awurade yi wɔn firi mu. Yɛwɔ nam amanneɛ mu a n'aba mu abu na wopɛ sɛ ɔto ne Bible twene. Wopɛ sɛ ɔkyɛ nyamesom Awurade. Hu saafoɔ no nyinaa mmɔbɔ wɔ Yesu Kristo din mu. Sɛ obi nso atɔ sɔhwɛ mu a na sɛ wɔn kronkron firi mu na ne werɛ aho ɔhu nea wɔnyɛ Awurade. Mpae ne sɛ wobɛma saafoɔ no nyinaa so asi wɔn nan so bio wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛda wo ase sɛ wɔatie na wayɛ ama yɛ wɔ Yesu Kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae asafo no nka amen. Amen. Nyamehyira mo paa sɛ
1: ɛfiri sɛ na wafom Awurade. Ɔde nteaseɛ nam apem ahanu ne apɔnkɔsotefoɔ 260 baeɛ. Na dɔm a wɔne no baeɛ no nni ano. Wɔfiri Misraim, Libiafoɔ, Sukifoɔ ne Etiopiafoɔ. Na ɔgyee Yuda nkuro a ɛɛden no, na ɔbɛduru Yerusalem. Ɛna odiyifoɔ Semaia baa Rehoboam ne Yuda mmapɔmma a wɔaboa wɔn ano aba Yerusalem afiri Sisak anim no nkyɛn. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade sie nie, mo deɛ, moagya me, na me nso mɛgyaa mo ahyɛ Sisak nsa. Ɛna Israel mmapɔmma ne ɔhene no brɛɛ wɔn ho ase, na wɔkaa sɛ, ɔteneneeni ne Awurade. Na Awurade hunu sɛ wabrɛ wɔn ho aseɛ no, Awurade asɛm ba Semaia nkyɛn sɛ, wabrɛ wɔn ho ase nti, mensɛe wɔn, na ɛyɛ kakra a mɛma wɔafiri mu afi. Na m'abufuo amfa Sisak nsa so anhwie angu Yerusalem so. Nanso wɔbɛyɛ no nkoa na wɔahunu me som ne nsase so ahennie som no. Na Misraimhene Sisak foro ba Yerusalem bɛfaa Awurade fie akoradeɛ ne ɔhene fie akoradeɛ no ne nyinaa na ɔfaeɛ. Na ɔfaa sika akyɛm a Salomo yɛeɛ no nso. Na ɔhene Rehoboam yɛ kɔbere mfrafraeɛ akyɛm sisi anan mu. Na ɔde hyehyɛɛ awɛmfoɔ a wɔwɛn ɔhene fie pono ano no asafohene no nsa. Na da biara a ɔhene ba Awurade fie no, awɛmfoɔ no bɛsoa kɔ na ɔde asane aba awɛmfoɔ da mu. Na ɛnam sɛ ɔbrɛɛ ne ho aseɛ nti, Awurade abufuo no sane firi ne so sɛ ɔnsɛe no nwie na ɔma nnwie wɔ Yuda mu nso. Na ɔhene Rehoboam hyɛɛ ne ho den wɔ Yerusalem na ɔdii hene. Na ɔbɛdii hene no, na wadi mfe aduanan baako. Na ɔdii hene mfirinhyia dunson wɔ Yerusalem a ɛne kura a Awurade yii Israel mmusuakuo nyinaa mu sɛ ɔde ne din bɛto hɔ no. Na ne na din de Naama a ɔyɛ Amonni. Na ɔyɛɛ bɔne na wamfa n'akoma anhwehwɛ Awurade. Na Rehoboam ho nsɛm kane deɛ ne akyire yi deɛ nso wantwerɛ no odiyifoɔ Semaia ne ɔdehunufoɔ Ido nsɛm mu antoatoa so. N'akodie daa Rehoboam ne Yeroboam ntɛm na nyinaa. Na Rehoboam tii n'agyanom wɔ asamando na wɔsiee no Dawid kuro no mu.

for near day. Free. Oh, you need him on pa. Na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nu ya nene nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre pia fo ohini no ne wo nwo ho fi enra yourself pani na ochrechre me nde nwumre bia ochre globally juma e fo no aso fo no eno wo se na Daniel oti ne ho sa de ye boni pa omfa ne honka ohini duane a se bi wo kuma ma bosom ni ninsan wonom omfa bi nka na ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yi dayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sadie no so akire no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadneza hankwa no chire dayase o. Osa chire asie biyo. Ema Nebukadneza biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimse emre bi atamfu dino kotu jetebu. Yedutu jetebu mwa nipabene bitumi ya jio. Nyamenkwa. It is a wukaya. Bra. O hini bisa se. Daniel oda suti asi. Sinane nyankwa da. Mi nyanku. Osi u nyanku pansum ni dada. Otumi ajo wana. Osi nana wehu ni mse. Minye bonintie nyame. Na wosu mfumo. Miye clean. Miye holy. Miye pure. It is ye sisu duye. Sisu duye. Sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo. Wokronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu. Utumi nkobi mani nye ye. Teme mfanse ya de mwenwe bia di hun hun bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchro. Nyami nkanchro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. It is a hope ya dress hutu nkwa jie mapa. Ahuti ene kronkru ya de ko heavy. Ya mima mi papa shase na ye. Mintie ni munu ye nsi wa sunka so wedi ya dendo do debi. E ya dom. Nyami betumi ya domo. Na Daniel boni trimu se onfa o hini ni ane ni nsa onum numu ni hufi. Ononku, oni Shadrach, Meshach ni Abednego. Oni spokes my mao. Iti wa sre pia fo hini no. Na wangu ni hufi. Wanyanku ponsu ma Daniel nya e pia fo hini nwe ni mwa doye. Eni mobro no onyene ni mo adono nyemi ni nyame wo mo abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befon wo ho nye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina ye tukutuku na hana hana san microphone nyina efon bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plain oh san hwe ya be manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whisky ni ne shina po ni ade. Na omo koso nom. 10 days si pe prove us. Ne fa ye be jina wa hine ni ye ni ya nyami wumua. Ni ye mwetumu ye ye. Praise the Lord. Iti wati ya siye na omo kwa ma ni basusa. Omo ko jine ni ni mono. Onumu husa mpa. Dadi ye bi cha dadi ye bi. Praise the Lord. O kan chiche monkro kosi du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobo mobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe dedu e na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na sedie ubehuno no oni wonku ani se base e ho anye fo atwetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e be sai nipa se ni e be sai nipa eti makoko wo mo.

Oma ni nyine ni mnume ya mwadi ya wonye bida asase nyina so. Ni amame nyine mu. Na oman ya wo wo mu ni nyine hu Awurade nwuma. Na ade a mebeye wo no be hu. Di dia me hyew nei so. Hwe. Mi tu Amorifo, Kenanfo, Hetifo, Perisifo, Hewifo ne Yebusifo ne firwanim. Hwe wo yie. Na woni de otia asase a wokoso no so no ampam. No wa medane omu fidie. Na emomu mbu won aforebochia na monwiri won abu adum na montwetwe won abosompo asrangu na nsori onyame foforo bia ifise urade a ne din ni oninkumfo no ye nyankopon ni nkumfo na ne de otia sase ne so no ampam na odi won anyame achi bo adwaman na obo won anyame afode a obi a mefro no wankodi na forebodi anu bi na wa ngware ne mama anu bia ma oba na ne mama anu en ni won anyame no achi a mo adwaman na wa maoma mema nso ankodi won enyame no achi a mo adwaman nye enyame a wagu omfa dia piti na po na no nanso na dia piti sa dia mehye wo no bosome abeboa etise ofurusio mu efisa bosome abebu mu na ofiri mizrim bae ade bia ebue oyefuna no no ne omo anyina makan a wo ye enini no na ntwi o odwan o media na efuru mu abakan de fo dwan ba sesano na se wan sesano a ene ebunikom o ma me ma mu makan nyina sesawo na obi a mfanensa pa me pie menim ne nsia na ye adwuma ne doto so so no de home funtum bremu ni otwa brem na home na she on na penfa no e yo otwa brem adekan de no ene anoboa fa she no afidemo afimu mprenza na omeme nyina mepie urade nyankopon Israel nyankopon no anim na metu amaama no afiru anim na matre washim na wo fro akopie urade nyankopon anim afinhye mu mprenza no a obie ne mrewa sase mfa moreka nka wafode a wo bonu mugya ho na maade anchitwe mu afasha wasase so adikan ya beba kane no fa bra urade nyankopon fie nwa odwan ba ne nanofuo mu na urade ka kire Mose se twere nsemi fa efisa nsemi so na magina me ne woni Israelfo no apam na oni dia nan ewiane anajo wa ne di na wa anom na otwere apam nsem no nsem du no apono no so na Mose frisi na bepo so esane no na adanse apom mienu no kura ne nsem na ofri bepo no so sane ye no na Mose nim so ne urade ka sa ye nti na nimwi dia hyren na Aaron Israelfo nyina hunu Mose no na hwe na nimwi dia hyren na osuro so beben no na Mose frewo na Aaron ya safunu mu mpenimfo nyina san ba ne nchen na Mose ni won kasai na nu akyire no Israelfo nyina twen bae na ohye won de urade ka kyire no si na bepo so nyina na Mose ni won wie kasa no odin kata animu kata nanim na da se Mose e kwa urade anim ne wakwa kasa oyi nkata anim ne de kosi se obefredie na ofredie a obeka de wahye ne no nyina akyere Israelfo no na se Israelfo no hunu Mose anim se nanim wi de ne hyren a Mose de nkata anim no san kata nanim kosi se

obebie ne wo wase mu ama yentia se ye hu yesu ene ne wo sori etu me no rade tron safa kan wo yesu de mu ne ebo mpae amen adofo no me sha disu ebia se wo se believers desire for the heavenly city se ojidi ni akono pae wo se wunya ma heaven e wo soro kro kron kron no e ka akono a ade a ehu hia pa ema ubi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem iti se ba se heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo ka heavy wa ku kwesi ada som busume busume Brunya brani Easter na okai heavier. Be din pass obi to me akoh. Mwe ya dear wo se dani de nyina e huan kono no e she wa kumamu and sana wo to me ako amna ye. Making kind Hebrews chapter 13:13-16. Crofom wo heavy se si nyina. Eyon crofua omunya kono ma heavy and san womo koho. Omo dwene ho omo bo ho mpae omo sun ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akọ heaven Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da e wo ha nemom de ebe ba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo yankopon ayeye afo de da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma moni empa so efise sa aforbo no so yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e pese o ti se obi frɛ no ana ye opa ne se se taxi it is o di na chi no nya ti se ne dia wa hwe ya o de ka be kwa ko bonu to if you say eno ni ade e hye na kuma mu ne mpa ye o urade mi kwe bua me ne ne ye frɛ me ti se nya frɛ no a na obo break na o gina akwa ko fa nipa no yenso so se itumi nya kono te se ne taxi driver nya kono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven amemfafo from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die so enkom sha omo pese omo tie bibi omo ye ni se obetumi a win the next election komo foforo bie ni ho a wo bo a eto na so efa election no ho enti yensu so aye ye agidifo anase wunyanye agidini nenam saa nyamsema wuti esu na mu abeye agidini a se wobetumi akọ heavier nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka ahwe ase na se nipa horo nyinaa ni ishia ho basɛ obi yɛ straighter na sɛ ka hwɛ ase na ɔduru hɔ a ɛnyɛ nnipa na apira no ɛna ɔhwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔde wɔn bɛkɔ hospital ɛna ɛnyɛ insurance ho asɛm na ɔdwene na mmom kaa no a amoamoa no kwan ɔbɛfa so ɔbɛnya kɔsi ne shop na watenetene no wapenti amena yɛ kama sɛ lɔya ne duru hɔ a ɔno nyɛ kaa no body na ɔhwehwɛ ho asɛm ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be court okodimu omunya omo sika wo se omunya sanso su na medical doctor koha ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se eprafo no no ohwe se ombe dru ne hospital obehwe omuno onye bibia tu no botom nti nipa e wo wiase no bia wa dia ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se okon a no heavy an chain se okon tenetene ka

Mamu meni suma chire mi pono. Ehi na mimuwe fribeba. Mimuwe fri urade. Osu ni asasi ye fono. Oma on na yungwetri. Diyo hwe uono ntunku. Hwe. Diyo hwe Israel ntunku na